matali yeneem ci liggéeyu Serigne Touba bi mu ne mag mourid yépp di nuy mboolem njaboot gi nga xam ne ñoo fi teew muy kilifa yeeg ñun taalibi yépp di jottali nuyoo boo xam ne it mi ngi bàyyikoo si sëriñ bi muy sëriñam di xat yi man nag siyaar bu mag teg ko si loxol Cheikh Amadou Basir jëmale ko si jëwriñam ji Cheikh Modou Moustapha di ko ñaanal li mourid yépp di ñaan mooy yàlla suñu borom yàggal ko fi yàlla wéral ko ñuy ñaan ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall maggug liggéey bi mu liggéeyal Serigne Touba Cheikh Modou Moustapha yàlla na fi yàgg yàlla bu ko daradal di jot lii am nuyu bu sëriñ bi mu jëm si mbooleem njaboot gi mu ñëw teew fii nag si ndigalul sëriñam di Khady Fall wuy si woote bi nga xam ne moom la sëriñ bi wootee ñuy wax Cheikh Modou Basir ne Cheikh sëriñam di Khady nee na wuy si na si woote bi nee na fas na yéene lii bëggug sëriñ bi lu mu si dégg rek lu mu si xam rek dana ko def dana ko jëfe nee na na Cheikh Modou Fall àndoon ak Serigne Touba noonu rek la fas yéene ànd ak Cheikh Modou Moustapha jox ko léppam rek bàyyi ko boppam benn baat képp

0: lepp bëgg ko ci am bu mënta xaar parce que yéene bu sëriñ bi geesoo rek gis ko ci kon mu ngi soññi boppam di soññi talibé yi di soññi murid yépp ci ndigal yi muy li lu dëgmal muy fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar muy bis bi nga xam ne moom rek la sëriñ Touba woote ak bisub kanam wax nu sant li ko boromam ci li ko sunu borom defal mu defal na ko muy lu mënalu sunu bopp te mënu koo ñàkk sëriñ bi wax ne bis boobu ñun murid yi moom lañ am di dale si Cheikh Modou Moussa ba si Cheikh Modou Moustapha yàlla na fa yàgg te ànd ko wér lu fi agsi rek dundal nga ko si ñi nga xam ne noonu la ko sëriñ Touba diglee woon mooy ñu santale ko yàlla ñu xam ne dëkk bii ba ko sëriñ Touba di sànc métti woon na lool li mu daj ñun ñëpp yàgg nañ koo dégg waaye dara taxul mu daj ko lu dul bëgg noo goral rek diggante àddina ak alaxira kon ñu delloo sëriñ bi njukkal si xam ne lu nu mënta ñàkk te mënu ko amay sunu bopp sëriñ bi loola la nu sàkku di loon jël àddinaam yépp jaayante ko wan ginnaaw am njabootam ay bokkam ak dëkkam bon lépp gannaaw dëgmal yàlla sunu borom ñu di ko dem natt yu mitte mitti mu di ko dékku te mësta yokk ak mësta salit mësta deltu ginnaaw ba sunu borom may ko ndam li mu ko may mu dellu si ne jëkkal naa ñëpp moom képp la nu mësa gis si aduna mu jàpp bis bi muy tàpp si biiri natt jàpp ko di si sant boromam ñun ñi dañuy baaxoo dañuy dem ba am réussite soo ko sant wala dem ba am ndam soo ko sant waaye moom bi muy jóg di dem si li nga xam ne ban ko ko nataalee lu mitti la loo xam ne doomu aadama buñ ko mësa wax rek da ngay xam ni sam xel am xel jàpp ni lii doomu aadama mën na ko moom bis boobu la jàpp ni da si sant yàlla suñu borom ndax bu demutoon lii lépp doom te xamoon na li muy fekk ndax nataal nañ ko lépp woon ko muy métti boo xam ne da ko daa yëg ni ko doomu aadama bu ne bu ko tegoon beneen doomu aadama bu mu mën a doon ni mu daa yëgee natt la sëriñ Touba daa yëgee natt yi waaye moo digge woon ak boromam ne ko feeg sama ruugaan bi du ma deltu ginnaaw kon sëriñ bi nee na lu fàttaliku loolu moom jenn jëm rek la woon ba muy dem te loolu rek a taxoon mu dem lan koy delloo njukkal nag mooy li taalibe bu ne digge ak moom li tënk ab taalibe mooy ndigal kenn ku ne la tax nga doon ab murid yaa ko wax sa tey ba kanam sukk fi kanamu ka la doy ne jébbal naa la sama bopp adina ak alaxira loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi kon murid mooy ki nga xam ne nangu naa jëfe ndigal gannaaw boom joxee boppam bu jaamu yàlla rek yépp doyoon kon jëlu kenn ku mën a julli mbaa nga mën a woor di jëblu da ngay def bu sëñ bi kàbbaree rek nga kàbbare waaye danoo jox sunu bopp sëñ bi yaakaar ko adina ak alaxira digal moom lu mu digal mu def kon sëñ baa ngi fàttali moom sëñ am di xale jëwriñ maam Cheikh Fall ndigal yi nga xam ne moom la Cheikh Moustapha joxe si dëkk bi mi ngi koy fàttali bokki taalibe yépp di xam ne sàmm ko de sunu sag la sunu tiisër la sunu warma la sëñ bi de am na warmaam te sàmm na ko ñun ñii la bëgg nu sàmm sunu warma ndax dëkk bi ab territoire la ñi fi dëkkee ñooy population bi ñooy murid yi ñoo mën a sàmm dëkk bi ñoo ko mën a taaral te jamono toll na foo xam ne Cheikh Moustapha lii muy sàkk gàcce la si ab murid bu mu mën a doon sedd na nga ne biir Touba ak feneen ngay gis ni am na murid yoo xam ne tënkuwuñ ba tey si li xam ne mooy bëgg sëriñ loolu gàcce murid yépp la kon kenn ku ne am nga si waa woo mën a bay boo xam ne bii dafa am lu sotes lu yaatu sëriñ baa ngi soññee si warma ji warmal dëkk bi warmal njabatug sëriñ Touba bi ndax ñooy sëriñ Touba ñun ñoom lañ topp de ñoom lañ yaakaar ñoom lañ gëm nañ warmal njabatug sëriñ Touba bi si kàddu yi si jëfin yi ak si melokaan yi ñu warmal dëkk bii warmal bërëb bii nga xam ne ku doon dàkk tey sëriñ Touba fii rek ngay dox jëm si fi muy jumaa ju màgg ji bis bi mu dëgmal nag sëñ bi dafa waxoon nu def si ab soññee bis la boo xam ne ñëpp a fiy teew ndax sëriñ Touba moo woote ne nañ ma sant la yàlla woote bi nag dafa jëm si ñett ñi nga xam ne danoo dëkk si dëkk bi am taw fii xub dëkk fi nga xam ne du ful la du fayda moo leen may nu dëkk fi ndimbalu sëriñ bi rek lu ko may ñooñu ñu xam li nu am ndax am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko sax ko gën dëkk Touba privilège la honneur la dëkk Touba taw fiix la kon ku ko yàlla defoon nga am fi pujub ne dëkk bi di fi yewoo sa njaboot di fi yewoo war ngaa xam la la ko may nga delloo njukkal ka la ko may nañ gën a tëgg si ndigal sëriñ Touba yi bi si dolli ko mooy ñi nga xam ne ñooy jóg di ñëw te pas-pas indi leen ñii ñëw te pas-pas indi leen ñuy ay murid yoo xam ne danoo bokk sëriñ Touba fa ñu nekk ñoom di seenu Touba waye ñu xamni fi ci dëkk bi lu Seydou Touba wadde bis bi ñu jog di ñew ñu xamne ñom dañuy rot ci dañuy tataan ci dañuy defaru ci dañuy doliku ci kon kuy doliku ci nak da ngay am melokan wo xamne bo ñewé bo tataané dañu mëna def dara ci ndabla kon lu bayyi xel loolu goor ñi ak jigeen ñi nak mag ñi ak ndaw ñi ñu xam li ñuy wut ci ñi ci doliku moy ñi nga xamne dañuy ñew té xajna seen yité bop wala seen bëgg bëgg mo leen indi ñu xamni dëkk bi dëkku teranga la dëkku tekkatif la dëkku am la ñu difi wut ci lu am yëpp ko seen gëreul ñoña donte bëggu ñu pastas nañu xamni dëkk bi ñu tabbi di wut ci teranga kenn lu am ndab lu tak nga di ci def aw ñam ci ndab lu set rek lañ koy def kon lu bayyi xel xamni ki lu wuy ci dëkk bi dundum gëpp da ko jaayante woon ngir ñu am tawfiix kon momit ñu bayyi ko xel loolu seññu bi waxoon ñu fateliko ñu xamne samal seññu bi war ma ji daal war nañu kenn ku ne ci sa njabot ci sa biir kër ci mbeduma ak ci lu mu gëna yaato ñu def ko ngir jëmbi seññu Touba ak jëfëndigalu seññu Touba mu xamne moy suñu ndam moy suñu texé ndax tay suñu gënaaw bakkar mom képp nañu yaakaar yaakaaru leneen ñi ngi sant ñepp di ñaan yalla ci ak ak jam ci am ci ngeenamul seññu bi di sant Cheikh Modou Bassir mi tok diko ñaanal jabot cheikh rafal kep ngoy ñaanal jitt ci ñittul serigne amdi khalifa yalla yakal ko fi yalla wëral ko yalla na dund ba mu sopp rek barke mo am cheikh rafal luy sa bëgg serigne bi yalla nang ko am yaa ngi nga andal ñepp magal jitt yalla nang ci am ndam yu wésu ya nga da am ci magal yi barke serigne touba cheikh rafal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: tabarkala jeureuf serigne dam soda fall mi nga xamne mo doon wax ci turu kilifa ak baye fall yep di serigne amdi khalifa di ñaan su wa comité d'organisation ci lepp luy tax magal gi yamb
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Serigne Bassirou ñi ngi lay nuyu ci turu le maire Abdul Ahad ka nga akale ñu nuyo bi ci Khalife General des Mourides Cheikh Mohamed Ibn Muntaka hadithu Allah ta'ala wa ra'a ayyada Allah wa sallam nuyu bu baax ci turu le maire mom mo waron tew fi waye dafa am ay liggey yo xamne ci liggey bi la bok nga yabal ko fa mom mu dem wëyel liggey bobu lo xamne ci liggey bu baax rek la bok mu yabal ñu fi nak ñu ñew ci turu le maire ak mbolem wa commune bi di wax rek magal gi maire dafa wax ni amuñu lu gëna reuy lu toll ni magal gi amuñu événement bu gëna reuy lool loolu motax suñu lepp dañ ko ciy def niñ ko waxe won ci CDD CLD ba ci CRD ak yépp lu mëna doon lepp lo xamne waxon nañ ko dañ samonté ak mom fexé ba loola am ba buñ ko mané rombu sax ni rombu mo am ay patch yo xamne nak cité won nañ ko te lepp luñ ci mëna doon itam comité d'organisation bi lañ ci andal nañ ko bëggé yit nonu rek lañ koy def affaire vidance yi da lañ joxé auto yi nga xamni mom lañ am yépp nuyé yenen auto yi tam bolé ko ci jox ko comité d'organisation bi ñom ñokoy saytu niñ ko wara saytu affaire service d'hygiène ñi pompe dëkk bi itam produit yi nga xamne mom lañuy jëfëndiko yépp wut nañ ko ba yamb na ma ngi di tégué tay tay bu ko comité bi soxla ñu jox leen ko bu suba wala bu gannaaw suba service d'hygiène mën nañu tapalé carburant bi nga xamne mom lañuy jëfëndiko itam ci lu mëna doon loolay dañ leen ko jox lu jëm ci éclairage public tam wut nañ lu mat 5000 lampadaires juromi junni yo xamni ñi ko installé ci dëkk bi tambali nañ ko waye bu soobé suñu borom bala magal bi 5000 yépp dañ ko sax affaireu courant ba tay autoroute appayage bi bo waccé ñaari deux voies nga wuy dinañ ci def ay lamp tambali nañ ko bala magal bi dina nopi ñaari voie yépp muy aller retour ba ci rond point Touba Fall bi jëm yoonu jënal ni amu doon ay lamp dañ ko wutal ay lamp yu bes def ko tambali nañ ko fofu tam dañuy profito rek di wax wa Senelec ñu dimbali ñu poste yi ñu défaral ñuko ba nga xamné bu lamp yi noppé mu mëna tak lu jëm tam ci juma ji ku na xamna ni sëriñ bi naaw té liggéey bu reuy waye lamp yi nga xani boko wëra wër tambalé ko non itam dem ba ci rond point bu ñëkk bi digënté bobu dañ ci def ay lamp yu mucc ayib yo xamné ci dernière génération yi lay doon lu jëm ci mbalam dëkk bi itam sëriñ cheikh wax nako légui mbolém camion yépp yi nga xamné matériel yi yi commune am yépp dañ ko mobiliser en quoi ak ñom waye carburant ba cey dem itam nu mëna tollu lepp itam commune dina ko jox lu jëm ci walu santé ku na xamné ni magal mom loolu la baxo ambulance yi nga xamné ñoy dox di dem ak ñew moy ci digënté poste yi ak centre de santé yi ak hôpitaux yi ak yoyu carburant bi nga xamné mom la ambulance yépp di def mère bi mokoy joxe ci solo yalla médicament itam wut nañ valeur 4 millions jox nañ leen ko ngir ñu man ko def ci magal lu jëm ci affaire sécurité itam lepp lo xamné muy police muy gendarmerie soxla nañ ko ci walu lu yombal seen liggéey carburant yi ñuy doxé wala même ay affaire logistique lu mu ci mëna doon mère bi noppi na pour jappalé leen ci lolu affaire tali itam muy routier yi tali yi nga xamne dañoo toj ajeru ñanga cey defar lañuy defar waye mère bi tamb gis ngeen ne tambalina defar digënté mbacké ak juma ji mbolam toj toj yi nga xamne ñoo fi nekk ñi koy defar daru minam fu melni rond point ablaye wad beulé ak rond point héliport bi ak yoonu domine bi yoy yi yépp yi dinañ ko defar inshallah bala magal ge du fi xaj sax waye lu melni pavage yi ni def yi wër juma ji jëm marché yu demé non yoy yep itam dañ ko def inshallah bala magal bi lancé nañ marché bi joxé nañ ko ki koy wara gagné nako mu tambali liggéey rek mo ci dess lolu dal ak yenen yi nga xamné lu ci mëna doon lo xamné comité bi soxla nako mo xam wax nañ ko wala waxuñu ko mairie bi paré nako and ak yeen ci lolu ndax liggéey bi day liggéeyu Serigne Touba te mairie bi keur Serigne Touba la doone Serigne Touba keur Serigne Touba yépp doone keur Serigne Touba mairie bi keur Serigne Touba kon ñi ngi ci seen loxo rek Serigne lepp lo xamne diglé ngeen ko ñu def ko lepp lo xamne téré ngeen ko ñu bay di sant bu baax nak comité d'organisation tambalé ko ci Cheikh Mamadou Bassir Serigne Bass ñi ko baax la wax ab liggéeyam xeyna yu bare bare bare man na am buñ ko xamé sax dëgg ni ngui koy def da bari na liggéey yo xamné waxtu yalla bo nekku ci biir yëf yi do ko xamé no day liggéey bu baax ci mairie bi ñu ñuy dimbulé bu baax ñu ñuy dimbulé comité d'organisation di ñu yombalal biir yu bare bare yu waroon jaxé mu yombalal ku na xamné ni commune domaine compétence démembrement de l'état waye xam ngeen ni bari na ay yëf yo xamné commune yu bari di ñaka am commune Touba di ko am lool lepp ci dimbalal kon ñi koy sant bu baax di ko gëreum ñi ngi leen séréel na daal nit ku baaxa baax ku ama am solo la ku ñuy jappalé la ci liggéey yépp yépp yépp yépp kon ñi koy sant bu baax di gëreum diko ñaanal suñu borom mu gën ko sammu gën ko taxaw bu baaxa baax señ bi ñi ngi sant Abdoulaye Hadda bu baax ci taxaway moom itam yépp yo xamné lepp lo xamné war yépp ci magal bi war nako ci rek dana ñi def kenn kartanam mi ngi ñuy soñ mobiliser na lepp lu mu am lepp lu aju ci mairie bi mobiliser nako ñun tam paré nañ pour lépp lu mëna doon mu ngeen ko bëggé rek ñu défé ko non yalla suñu borom defal ñu jamm ak tawfiq may ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillah rabbil alamin té lépp nañ ñu dajé ci ngarum señ Touba wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: barkal da jeuf serigne babacar mbake adjoint au maire de Touba mu don wax ci touru monsieur
4: Assamadi TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al aynun nafi'a bi xam xam bu am jari wal amal salih ak jif bu bax wal adabul mardi ak teggine lu gëreum Assamadi TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim

liñ ci génn yéemi rek mooy le sëñ Saliou daa wax naan Seydou Touba de danaa wax ne nit ñi di man rek lañ bëgg waaye wax na ne nit ñi Seydou Touba rek lañ bëgg ndax ku ne xam na ne toll nañ ci waxtu xat ndax nawet bi dëgmal na tàmbali naa taw tuuti màggari Touba rek ba xasee jub si képp ko yaakaar Seydou Touba amatoo benn bëgg-bëgg amatoo jenn yitte nooy màggari Seydou Touba kon nag Serigne bi na Seydou Touba waxoon ne ta hasa ta'limu mimman ya'lamu kha'inata al'ayuni wal a'yun mimman ya'lamu kha'inata al'ayuni wama tukhfi as-sudur loolu Cheikh Mahmoud Moultaha mooy da koy lii dox diggam ak Serigne Touba ndax sudurul ahrari khuburul asrar moo tax am na ci yoxan kenn mënu ko xam waaye ku xool ci li weesu rek sam xel gën a dal ndax ba jàngoro ju mbas moomay duggee ci réew mi àdduna sëpp jaaxle ngir ne fu mu ndaje am jàngoro ju yokk Serigne bi woote bisub zikrullahi woote bisub alxuraan woote bisub qasida mu màggal ci jàmm ca déwén sa mu dél siwaat mu defaat ko bu ñetteel ba nag boo Sëñ Moussa ko doon jotte ci kër Sëñ Touba yi mu wax ca kàddu ba xóot daan ne luñ ci góobee nag gar ko waaye nag dañuy ñaan mu doxe ca tàggoo ba faw boobu ba nëgët na kenn diggatuwo kon na suñu xel dal da suñ njort rafet te xam ne lii kere ba mu yónni Sëñ Moussa di la ko wax yëg-yëg boobu la la am keru màggalu daaru xool si waxaat na ko ñoo toogaat maa moom mu wax ne lim ci jublu mooy sant Sëñ Touba ci boole guñu suñu borom boole moom waaye sant la Sëñ Touba ci na ko yàlla ak yonente bi def la ca dolli ko di ñaan ñaan ji la ci jëkk mooy jàmm te daana wax ne Sénégal bay amee Sëñ Touba la am jàmm la ca dolli nag mooy naataange ak xéewal ak ndoxum jàmm kon nañ rafet njort a suñu xeddal te xam ne ba a Cheikh Ibrahima Fatou waxoon Serigne bi rek ba nga ko ne fas la mu ne ko nañ bàyyi nga fasal ndax ñun buñ fasee dañuy suñu fas day manqué waaye kon ñun itam buñ jàngee ba jëfandigal li nañ bàyyi Serigne bi fasal bu ñu fasalee liñ bëgg lépp nañ ko kon Serigne Hamza Serigne bi nee na yaa ngi ñu ko seqaloon mu defoon la ci jëwriñ te nga matu ko sëkk ndax amul dara luñ mën a xeebat ci yow lu weesu xeyntu jeexi Sëñ Touba fekki liggéey Sëñ Touba bi gën a màgg mooy xasida yi nga xam ne dara gënu koo yi isa ka taf tuf tëz an rusul baax yi wa sabbahat malaikati baax yi loo xam ne fa Sëriñ bi yëkkatee xasidam loolu kon sa taw fiix la kon nag ñu ngi leen ñaanal ci barkeb Sëñ Touba ak bar bi ñu toog yàlla suñ borom gëndaa tëb bu kàttan yooyu itam nga yàgg dégg ndigalu Serigne bi te yàgg koo jëfee nii nga koy jëfee te yàgg koo àndal ñu ngi koy àndal rawatina suñu kilifa Serigne Mahamadou Khabane Ibn Cheikh Mahamadou Fadi mi nga xam ne moom itam lii Serigne bi def ci xasida yi moom lay def ci alxuraan te xam ngeen ne Serigne Touba mbiram yëpp génn alxuraan ak xasida aktubu naaxila minal lawxi wa min qalamihi wa fi xurufi lam amin kon suñ bi alxuraan mooy alalam ndax wax ne suñ borom may na ko ko jaay na ko ko sarax na ko xasida rek mooy jëfam kon ñaar yooyu mënu ñoo tàggoo di gërëm it Serigne Amdi Khady mi nga xam ne mooy fi nekk jëmmi Cheikh Ibra tey mu koy ñaan moo itam ci bi mu déggee digal li ni mu ko taxawee ànd koo nii ko taxawee mu nekk benn nos nekk benn sëriñ te aljamaatu rahma

0: fofa lako soxlo do taxa jangé ba téré bon ci do jangé sax da ko bindé ci loxo ba ñu ñëpp yag nañu gis mbindu mo am lañ ko ci daara yi lo xamné téré mom qadi ma tax kala mo ngi bay iskal ma am soxlo do taxa moko bindé ci loxo waye defoon ci sax ay problème yo xamné lay la ñu bindé ci wéde dara yo xamné moko ci dolé kon ci masira ilmiya ci walu jang ci anamu teural dal mo sa wax ni lolou teunku jaar jaar ci walu boga
1: ah ok ah ngi def ci Abdul Hakim ci yaw mo sol wala English yaw mo lolou mën taxa wala na ci walu dal ko dug ni ci wax da nga man da wax ne kon borom xam xam ba ba la ama na ci tan ko maras daal ko seen mor bay ci ci dagal lako waye seen mu dem dagal lako seen habib mbake tam dagal ko ak li nga xam na jangé na ko ci wadum ci mbakam mom ak li nga xam na dagal la rey dalna ci mutar na xam bi nga def kon maras la da ci maras la xamé ci nga wax ne borom xam xam ba ba la maras la xamé tam lako xir ci sax xam xam la ku ci am far la lay tax kon xam na da len dul ci wa inshallah wala jore yi daal jall ci seen habib habu so mooy tam mo andi ni ci kan mo sey raawé bu sax sey raawé bu sax ak lan ko waxe legi mooy ko waxe ñepp sax xelam ta xel da dem ci sey raawé bu sax maam mooy kenn ci goor yalla yi nga xamne mo andak serigne bi bi doon serigne bu sax ba ay jëm lepp andak serigne bi doon ñu xade bo xamne yaaka na la ñu bari bari xam na mbir kon sey raawé bu sax al imam mi nga xamne mooy mooy imam jumaa touba tam bokk ci li nga xamne mom la fassiyene wala ko sagam inshallah dañu andak cheikh abdou musa mu dikkel ci kan la cheikh abdou afi musa makhtar
2: jerejef cheikh khalif jerejef cheikh abdul akim ci dama tambale ma cheikh afi musa ak imam li nga xamne mom lañ wara fatali lenn ci ay jaar jaaram ci tambali muy fan la soso ak ñuy ay wajurum ak fan la jange ak na moy ni ci jitu Serafi Bousso doomi Serigne Mokhtar Fatty Kanni la mom Serafi Bousso mom Serigne Bousso bi Serafi Bousso ak soxna Bousso wayru Serigne Fallu ak Serigne Ibrahima Bousso ñoo bokk lepp ko soxna Matignan ak Serigne Bousso bi Serigne Bousso mom japp

ci taw feexal ba suñ jawlay tay ji li kan mag la nga xam ne ba tey bu waree tukki ci barab yi mbaa

ci maktabam bi ma tegam ñu fa té yaakaar rek sey bi ko diko duggu mëna xam waaye da ko dal di xam da ko dal di solo téré mu xol xol gisuko waaw yërkat bu mag a mag la waaw ba jamono yi nga xam ne jamono yu njëkk yi nga xam ne dugg bëccëg gi ci nit bi la daan nekk bëccëg gi yëpp daanaka da ko daan liir bi nga xamee ne it dem na ba jamono gën a xat ci moom sax rawatina ginnaaw bi Cheikh Omar Moustapha Bachir lopploo mu nekk ci xilaaf ak Cheikh Omar Bachir nga xam ne ci njëlbeen da daan xëye këram ci fukki waxtu benn dem yendu ji ko Cheikh Omar Bachir bu jullee tiwis dellu si ci kër boppam booba sax saa yi daan xëy am na téere yoo xam ne da ko dugg fi bàyyi da koy yóbbaale waaye yooyu bokk na ci li ñu ko gën a ràññee ci mu fonk di ko liir mooy shuruh risala ndax risala téere mu boo xam ne xam naa ne benn mokkal na ko wala biin na ko lool waaw tax na ay shuruham saa yu ne ba ci at yi wees rek day nga ay shuruh risala rawatina yoo xam ne day am adilla yi yooyu benn dina ko wutlu di ko liir ba am na ci

0: jajje gu teel ngir sosug mbir, xanaam day daa am mbir mu am mu xew moo xam ne daf ca jajje daf ca yeete. Mbir mooma nag mooy jadd ak wàcc yoon nga xam ne mooy siraatul mustaqim, ak it ñëwul bu nit ki di ñëwul ci ban looxu bakkanam ci matière yi nga xam ne moo lay gis ci àdduna. daa cee teg ne wa laqad ra'a man ra'a ash-shaykha wa qad bakkara bi hayatihi la yahtamu illa billah. Daa ne ñu gis sëriñ bi xam nañ ko, te fekk xam nañ ne moom ak dundam dafa teel a taxaw, amul dara ci itte ludul ci yàlla borom subhanahu wa taala. wala yubali illa bi amri taabudihi li rabbihi wala yaxaafu laamasa laayim. Ne du faale ludul ndigalal jaamu boroomam te du ci ragal yedd yedd. Noonu la ko toppee, maanaam ci anam boo xam ne du sard ay jaar-jaar, waaw, waaye dafay tënk mission bi nga xam ne moom la Cheikh Khadim indi woon ak jihad nafs bi nga xam ne moom la teel a indi ngir yi nga xam ne moo am ci jamono ci loo xam ne ñu mën a fab nit ñi la. moo tax mu ne wa jaala hadihi alxayat kullaha izhaara kayfiyati muqawamati muhtadira li hada alshahr almuqbil. mu ne dund gii lépp da koy def muy feeñal ñi nga xam ne dundikoo woon lañ naka lañuy jëflante rek ay mag yii am ci àdduna, ak li nga xam ne balaa la mooy jadd ci yoonu yàlla. dañ ne te kayfiya boobu nga xam ne moom lañ ñu baax ñu jiitu woon doon jëflante xëyati jamono, nee na kayfiya boobu du lan ne lu dul jihad nafs. kon li ñu doon jànkonte ak jamono lépp day dem ci jihad nafs, ci wéral li nga xam ne wérul ak wéetal yàlla ak topp li nga xam ne mooy ndigal yi. kon boobu nga xam ne mooy shakhsiyat Cheikh Abdoul Khadim moom la ko dale di ko jàngat bu baax. xam dañuy gàttal rek, nga xam ne yeneen yoo xam ne ñu ngi koy indi. waaw, ok, am na beneen téere bu ñu def ci shakhsiyat Cheikh Mahamadou Bachir bu koy wax, mu tuddee ko kalimatu ijaz shakhsiyati Cheikh Mahamadou Bachir. muy ab tënk boo xam ne da ko def ci dunduk Cheikh Mahamadou Bachir. moom itam guddalut lool ci sard ay xisas wala ay taarix, waaye moom itam dafa jàngat dundam, maanaam melokaan yi nga xam ne moom la Cheikh Mahamadou Bachir mel, personnalité ak taxawaayam, fan la jaar ba mën a nekk jëm bu nekk mën a téere bi ci noonu la ko defee. ci lay tuddee taxoo gu mu taxoo la Cheikh Khadim, taxoo gu njëkk ak taxoo gu mujj. taxoo gu njëkk gi mooy bi nga xam ne sëriñ bi jógee ci géej gi, te Cheikh Mahamadou Bachir nekkoon ci sëriñ Dame Abdourahmane Lo, muy jël ko jox ko sëriñ Mbaye Diakhaté ci benn barab
1: bi nga xamne ci la cheikh khadim nek mo xam ci dangar la mo xam jollof la ak bi nga xamé ni ñoo leen jaarel waye mu wax le taqo bu ñaarel gi nga xamne fekk la mu gimmi nga xamne la wara jitu ci tarbiya lepp jitu la waye fe ci benen anamu taqiya ci la nekkone mom ci lay natli sax bay natli luko cheikh Omar Bachir natli won mom cheikh Abdou Taqa leko dina nekke jëndal ci cheikh Khadim boba jamono menut le comme sen jamono ji da nekko ndax boba boba ke cheikh Khadim dafa fess dal ak ay kangam ay borom xam xam rawatina wala ma mauritania yi xamne bo lo ñew di cheikh Khadim mu sen bashir tek nako bi sidiq al azimati hasaltu ala ma hasaltu ci dogu

0: ngir sa tolluwaay ñu wax ni chamo amadou moundakha dañ ba àgg ci koo xam ne nga war a jàppe daa war toori ay téere ñu wëlbatu ko dangaa di topp waa gisaala te loolu ñu gis ne ndaw ñi ñu si bari bu seen njàng xawee bënn tuuti wala ñu am yenn diplôme yi daanaka dañuy jàpp ne ñoom toll na ci yenn tolluwaay yoo xam ne du nangoo dell waat ci yenn téere di ko jàng wala jàpp ne seen tolluwaay weesu na ko ñoom itam jàpp naa ne li seen benn wax bind lu am solo la si ak fonk bind mooy fonk bind ginnaaw boo jàngee ba noppi ni Cheikh Mahamadou Moundakha bind ci sëriñ bi bind ci Cheikh Mahamadou Bassir waaye bind ay maqaar yu bëree bëree bëri yoo xam ne su waxtu bi waatoon dafa naa Cheikh Bakim dañoo ci indi lu bëree bëri kon jëf rek Cheikh Bakim ci waxtaan lu am solo loolu kon Cheikh Bakim xam naa loolu dikkërëm ci sëriñ sëriñ Ave ci njëm dem yaakaar naa bokk na ci li ñu mën a jàpp ci teel tàmbali jàngale nga xam ne boo dalee jàngale léegi mënees naa woon ëpp ma juróom fukkeet mu mën na sawraaso yu bëree bëri ci biir dëkk bi jaar nañ ci ndax sëriñ Ave bu soo ci wàllum njàng ci wàllum njàng daana sax jàngal la nit ba jàngal ay doomam mu jàngal ay doomam xa juróom fukkee yaakaar naa ministre yi jàngal sax nit ba jàngal ci ak sotal toolu itam ñëpp xam na ne yitteel jëpp jenn la muy jàngale jàngale sëriñ Ave Bousso amul jenn yitte ju maanaam jàngale ak dumaa ji boo ko jëriñ nit mooy waxtoom yëpp ak dumaam yëpp ci jàngale ji jàngale la ko def ci diiru juróom fukkee jàngal séoration yu bëri ci dëkk bi xam naa ko ba ñoo dikkal ci liggéey ba mu wax ne wala taxawal sëriñ bi ci biir dëkk bi mooy jàngale xam-xam ak lu jëm ci wàllu liggéey jumaa yi ak séoration yi nga xam ne jaar na ci moom ak daara yi nga xam ne sosoo na ci moom tey moom ngay dikkal ci sëriñ Ave Bousso.
1: Jërëjëf sëriñ Xale waaye ñu ngi jërëjëfal bu baax sëriñ Abdoul Hakim dafa mel ne waxtaanee sax moom dañ ko waroon a joxe addi rek ci lépp ñu waxtaan ci Cheikh Mahamadou Moundakha ndax lu yaatu lay doon daana nekkul dana meen jotaay ndax liñ ci wax am na solo lool waaye Cheikh Ave ni ma ko waxee léegi

0: waxtu daana ma jeex na taxaw na liñ ci mën a wax moom bari na moo saaxam ne sëriñ xaafiye bokk na ci ñi nga xam ne ñaan googu sëriñ bi doon ñaan ci mardabal fosee bi ci wal tus bi tam fii fi jamaa tam toxeem bokk na ci ñi nga xam ne ñaan gi nangoo na ci moom ndax ci nim fonk jumaa ji ak nim yàgge judd si te doo imam boo doo leen saaxam ne kon bokk na ci ñi nga xam ne ñaan gi nangoo na ci moom moom sëriñ xaafiye mees na koo sargal ngir jàngale ñi ci lañ ko waxa léegi jàngal na ay sérage sérage yoo xam ne moom ci boppam sax xamu leen waaye mees na koo sargal itam ngir fonk bi mu fonk jumaa ji ak doon gi mu fi doon imam ak taxawaay bi mu ci am waaye mees na koo sargal itam ngir daaye bi daaye mu xamrata xarima ak liggéey yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy liggéey sëriñ bi ci biir jumaa ji ak ci biir dëkk bi kon mam na lañ ko waxa ne ku jaar ku sargal bi lu jaadu la mais nag yooyu yëpp bu ñu ci taxawoon ci xaaral ko day nekk lu jaadoo jaar ndax moom day mel na boo xoon ak dundam boo xam ne jumtukaay la boo xam ne jumtukaay bi liggéey sëriñ ci wàll kon xam naa nga tënk rek ndax ba waxtu yi leen mu jeex dañuy yàll sëriñ Souleymane Fall xam naa sëriñ Souleymane nga dikkandu ci kaddu mu jóge ci daawaroos bu xesbu taxee daal xudus ci seen liggéey rawat na ci ndaw ñi ak ci daara yi nga xam ne taxawal nañ ko ak yëngu yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci biir daara yi.
1: waaw xam naa ni damay wax li sëñ Abdoulaye Moussa ñuy wax rek muy sëñ Abdou Hakim ñu ngi tudd bu baax ci fi ngay daggee di sa waxtaan yi nga xam ne waxtaan bu am solo la ñu ngi jox ay kaddu bu ñu jox suñu kaddu addi dañ koy joxe addi rek ndax ñu yàq moom wax dëgg yàlla yaakaar naa nga moo ëpp jëriñ suñu kaddu yi kon xam naa bu dee li ñu war a sof ci daara ji

0: te ay ñaanam day mel mu saa su nekk. Moo tax nag jumlaay bi dëgg-dëgg sargal la, waaye tamit di leen ñaanal suñu borom subhanahu wa taala dëgëral leen, yokku seen mën-mën, yokku seen kattan, defal def bàkki ci seen liggéey ba ñoom na ñuy jur, na leen di jur, na ñuy juraat, na ñuy juraat ba ñu teggi seen tànk foofu nga xam ne fa lañ ko teg. Te lépp nag ànd ak ni ko sëriñ bi bëggee ak ngërëmu sëriñ bi, te itam suñu borom ban ñu cee wan suñu bopp ba duñ ci gis suñu bopp mukk saa su nekk ñu ciy gis sëriñ bi. Loolu laa ci doon leeral sëriñ bi.
1: macha allah jërëjëf sëriñ bi fan na ci tënk bu am solo bi. yaakaar naa li yëpp rom rek leeral rek ni nga waxee Cheikh Mouhamadou mu taxawal ci. léegi Cheikh Mouhamadou Fall ci kàddu yu am solo yi leer yooyu ni nga waxee rek Cheikh Mouhamadou mu taxaw mënees na koo sàggal ci wet gu def, waaye ci wet gi nga xam ne wetu xam-xam mënees naa xam ne jàngale na xam-xam, mënees naa xam ne sant na ay daara itam, jël na ay nit itam yóbbu na leen jàngi. Am na ñoo xam ne yóbbu na leen gànnaar gi mu muurte leen jàngi, am na ñoo xam ne wutal na leen bourse leen jàngi. Cheikh Fall ñoo ci la bokk ak ñeneen ak ñeneen. Am na ñoo xam ne itam yëkkati na alalam jox leen ngeen itam yegg na seen jàng. yaakaar naa seen ndax bu sa coor la nii mat na ci mat na ci seede ak ñu bare bare bare. waaye ku ne xam ne am jàng ci jamono ji ñu toll ci biir bëtt bi nga xam ne sëriñ bi mu koy sànq jàng ak jàng rek taxal mu sànq ko. kon mel na ni mu ngi bëgg a toll foo xam ne dem na bañ bëgg a yegg ci seet ci yenn njaboot yi jafe ci yenn njaboot yi. daal ji nga xam ne moom la sànqoon sëriñ bi te jëm nañ ci ñaareel sëriñ bi di Moustapha Aliou Bakar Koudou su madrasatam daal la boo xam ne. solo si foo ko takk weesu na ko, waaye jàpp nañ gi ñuy jàpp nañ askan ñu mën a jàngal seen doom te duñu fay dara loolu liggéey bu rëy rëy la. te yaakaar naa loolu la defee daara jee ci bopp xatam ñu waa rek ci mbakke ak daara.

ci diko wax du soñe waye day da ci xétal ndaw yi bu def alalam tambal ko ci am ngobotam ak li nga xamne ci culture fa la nek waye yaatal ko da ci mo len ko ñew ci mom ngir bëgg dal mo def ci kam katlu ko xamna ci doot yi jotaay ñu wax xawna xawna wadd

sonu jamma bi te ñu tego lepp xalaatu bopam la ndax mo wax ne ci kuy door tambali ba ci ñob baxta lu xam xam nga xam ne loola dañ ko seeto moom bu université bu daar bu wa fa xeyr ñu jamma rek ñu wala tudde mais complexe boo xam ne xëy na lépp day day bañ ci biir kon daara ji gis nga loolu ko suñu borom gas nga ko ci tawfiq sëriñ bi waaye bi mété bi nga xam ne sëñ Hamza di joxte waxoon ne ci ndigal yi la bokk bi mu wet sëy daf ko far def net dafa beral mbindum sëriñ bi bi mété bi boppam xizb tarqiya taxaw ci taxawaay biñ ci taxaw ak tolluwaay biñ toll beral alquran

am solo jumaaj itam mu ànd ci pëstëf boo xam ne jiimi jéeg itte itte bi fu fees ko tekk rek resa waaw taxawaay yooyu yëpp muy taxaw su borom di ko ci gàttandu ci limbu ci tawfiqi sëriñ bi léeg-léeg dama naan moom kàttan ak doomu aadama wala ak njàmbaar mën naa am aggu ci waaye nag pëstéefam ak yéemam ci la ko sa borom fekk si gàttandoo ko tawfiqi sëriñ bi. Kon ñoom ñëpp daal ay taxawaay la yoo xam ne ak it ndaw ñi lu leen soññee nga xam ne am na loo xam ne ci moom lañ ko njëkk a xame mooy woo ay borom xam-xam di leen taal dileen taal loola lu am solo la yebbu dara mu woowaat waxambaane yi xam ne dañ ñëw ci xam-xam mooy di yem nag ñoom teral leen soññi leen kon yooyu yëpp ci taxawaay yi nga xam ne ñu koy taxaw yàlla suñu borom guddal fa nam wéram ko ba li mu jublu ci mooy liggéey bu sell yoonu ju sell ci àggale yoonu sëriñ bi ci dawalu kër.